ngata o dala no makati wo se nyaka kuodi dala no dala no make bae nyaka wati kata kama na o kangato aneno kangato makati tie mo pile ti wati ai dala no dala no make tie me nyaka wati ero kama na pinyini awaro pinyini makati me yetanyakiwe